kwen biya suno Ghana befa nan tuma padi efra. Ano pe Ghana ministro se men kanchi ose. Ope enyo mpapa udia umbe timi ato ose foma. Modi ya se mkwaba tebi wa nimu se Ghana ministro o memu no. Oko onuma enyo mpapa ye mwonsa be timi ake bi enso. Ope di ube die. Ope di ube nomu. Ope di ube kinkan. Ope di ube dibe do. Nini ne bi Ghana ministro mkwa na binyasa enyo mpapa ye. Na je jini. Ya wanyo mebe ti se oman ba fragrant rice. Ebu chunya samu we. Anunsu ne de pan. Mwadi ansa no ponsa be timi ake bi amame. Anu wachi yo mubi ti se. Rest time brand rice. Emu wensu di eje jaye. E bani ni anu pandi ya. Apun kam era fire se chapo. Inti wapo mudi se mni nina brand. Inya daje de ba daje so. Ya unye mubi. Epopo. E de gubu se kridi ebu chunya. Mina metaka ma se mse 1 minute. Ebe sore jana so be juma. Si di ebe obu suya na mfei so maika na no pay. Ebe nya emfaso ewo so. And crop a tadi etini. Chama kom di tu. Ebe en plan bika se vidi. En kran pum puni man tem. Eye spin test row. Ene kom ti 18 janshen. Ene di ewe ni mo. Wini bansu en fin fin man tem. Central region ebu suya. Wonsu ene tum hospital janshen na ni di ewe ni mo. Emi ami ama bosu isi ama uko no ma. You pay bia, you hear bia nebusia. Unsa ebeti me akabi enso ho. Kano pe jenombo neni penufo. Enka samaye. 0206 798 7 23 Ghana Mr. Say for the unborn generation of Pomada Roma. Church the ding ding and some no. As soon as I'm making can and seminar, dear free www.bfmonline.com. We will protect the city, sustain economic stability. BOG governor.

ti so ohwe na odon petrol no asa abusua kan fasi ba biye fasi ba biye na ka wura mfa na de na nko meti ni pa kuma on mi sa odon asa abusua ko ba biye mani pambre sa basa na hadwe wadi ade.